ehun san kofo we mbo a be gira he ye wa na roma ba yom ebu akwa road no go kan le mbo di we di atre fa abasiya wo ti se guru to ti ya wa do mo ana no no bi de ya bon ti so ablati o ya ti wo na kwa ese ya shafike no obama machine ni ya spaki di we ti wa na bo se wo sa ho do bu se tentem obi ejama yom na de bo se wo ma se pa pa pa mran ti ne ma ba wa ti ta do na ka en do sun kwa ba bi ya wo ya do sa fo ni wo ba na se ya si kwa ba ke 40 na wo ma na wo ko 70 wo fi mi ho ta be na me se ba ta de ma na de wura duro ha me de na de ama no odofo ale duro papa ni ska o de na papa na ti no wo ka ho mi na mi tu be kwa na mi sika 700 wo sha me o bi na ti boneti ko wo ka na wiro ho wo se so fo mi na na ko su kra pe ni so na ma na me yire te me nche ni yo bo me ti ko pa se wo etu pa ti so fo Same yire kura ntukwa ni bianke ha me. Me ti ti sa yire nyanto aso. Fa me masem ko ka mu. Eje fia na be yo me masem. Eya yo husam. Ne sa wote me ka se kan di fofuru. Awurade do. Na Genesis chapter 9 verse 4 ne say, "Do o kemo jaguo no, on the go." Awurade tem bi chire Peter. Wasi Peter, dia wo twese kan no, ono wo se kan no. Eni ti ne sa tu ka wo. Ne sa wote me ka se kan di fofuru. Awurade do. Na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o kemo jaguo no on the go awrate bi chire Peter wasi Peter dia wo twese kan no ono wo se kan no eni tie ne se tu kan wo me urade fa asem ya me kan su na dia wo twese o du so enu ro so kura 19 sa ama obeda obesum dai kura da na ntwe atia se etie pa na opese ukpo efie ya bi kura ye abi abi wo abosom so enuro so wo fa ha na wo fa ha bansiri da wo sa pe eh ni ya wedding ko fo yire ya wedding wo yire ti boy pe fo da maya meto awa kunu wan pram pram pram na wo pe si bi be do eh ya fa me wa tu egu so se bako atie bi dem wo na yire wo ne kunu se di free mi na wo te na ni ha wo se like ta shofo adi na bible se be me na nu so kwa awurade kunu na Genesis chapter 38 in show wa bla ma wo na every before I should be. Now, brother, you need to send me a text. I will cry. Whoa.

yesu kra wo sale ya no oka kire mo se mo nka kire wo biela yesu kan no kan nti yesu kan na ma ama pilato po efunu pilato ama pilato bua se wo nka bi wo nka wo bi na mo wo je mo biela fa kru ale na fo bi wa de ko aso bi that is ama pilato bua se wo nka bi won ke wo bi na mo wo je mo biela fa kru ale na fo bi wa de ko aso bi that is ai ai ta chirema ye ya ngwa ya so lo ma lo mbi ayo ne ho na mne ne ko ta chirema eti okwa sam 39 no a tam 4 celebrate me digan 34 latin eti o na ta chirema ready me ta bra mu ho hwehwe to aso pe o si o papa onyi abon ne chike mabro o papa na wonya nhira na wonyi ne cha kora wo ta chirema ne ko so pra ga bo na ide ade pechere ma ye plan

0: sabi wetin I wish say we know about pantokwa e betin dey e bla e din ma e bi ta fa be
1: this one it's a balloon
0: going
1: to me san no e on him abi e
0: o da dey
1: o je
0: ba
1: so o hin e don enter na na him
0: na dem
1: you no know so ata o hin ta o jina abun
0: o
1: ni mo nya
0: o ni o cash for sa ni nyina sabla no na ablangie bi asori atia
2: chian
0: ani na o hin kru o si sha na e dia ma ma o wale wo mu nyina o ni blend down for sa ni ho a hin na ntene ho ma an hwa wo ni yakku sabla no mu no a hem asori atia juvu no
1: leader fo no
0: hallelujah sabla no na ohima Esther na enuru de sisi obekọ wo hene no
1: bi
0: na so Esther de na to sese me kọ wo hene ni mumpo na se me nya no na okumi pe nti Esther na to ho ema ebusia no se fayo no wo tene ne poma ehwe
1: ni munya
0: oba papa no na se me nya no na okumi pe nti Esther na to ho ema ebusia no se fayo no wo tene ne poma ehwe
1: ni munya
0: oba papa no ode ne kra ho ema oba bi tume wo boso miensa no akoto akora na mabe ma no de ne trabu
1: jo bei
0: oyo widi ni kura asre bonsam
1: ei
0: sede oba tan ne ba baabro se ye fane sey akoko kura mpo no akoko akoko hallelujah
1: amen
0: abu akoko sede osi ne ne mate enipa utwa akoko di
1: minti protecti om
0: ba ta tuni tu ni boso mi
1: amen
0: asem ni awo ne kra to ho me bisi sa kwaduma ya kra to busi anana hallelujah tane ni kura tin bofo okudu se waduro no ya wo fufu adi awia pepem de asi awia wo na go so kwa na bunch ha ya to ni jim okwa hallelujah
1: amen
0: ko de ko me ko ko me odema awia ne ema adwuma se kire ne ano sta ko de se do dua e ma so ma ba
1: ka se ye to ya ne
0: 7 verse 1 7 kosha oba kosha obeti f o ti fu hu ya o di no ni bu ade twa oba fre ene yi asentuma obetwa no wo fade wo twa ofa kodu ofa me ofa obetwa ni
1: twa
0: e yi asentuma keke hallelujah
1: amen
0: e yi asentuma keke an kuran chairman oba no osha nuno oma oba besia wo koda no hunu oma u sha se 12:30 anadwo be ye be gba no pa 8 no da so wuro

0: Matthew chapter 15 verse 32 and Matthew 14 13 to 14. Ya kan ni mienu na yenka Matthew 15 verse 32.
1: Matthew chapter 15 verse number 32.
0: Trons sem so say.
1: Itifi asem no.
0: Mhm.
1: O sin pim dia ni pa ni ma.
0: Ole so say.
1: Pam pim nine. Okay. Na yefia for nese.
0: Ye mesua.
1: Ese won say.
0: No ka se.
1: Ye mbo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Watch as we Jesus ka.
1: Mhm.
0: Ofia for nya no so. Yohane jono mo
1: ko
0: mo ya me mo bo
1: sa wona so mien sa
0: e de ko me mo bo sa me nchan na se te wura o mo ya me bo fun pa nya wa na wa pia so se ka nyina
1: ba
0: sa fun ti ma mi ya na nu fa wuni e ti wa nya o mo bo kakra hwe ma mi plani woni ne ma e ti wa mo nya o mo bo kakra bra o sister
1: amen
0: na wa jalem amen ta it is the clan but you know mo boka am ya bawia nuke ye na watwe
1: san hu ye
0: ti ma mi kura ni wo nya mo boka kra ye kura abu ya tu so issue time every day na me ba me ka ko tin bo ti ti if you fa wo muti mo de urade wo mo te bo ya de urade o si wo ti se bo pa bo bo pa bo ma vu ni mi se bo bible mu na ma ya azulu mashe ngene mi the dallas dragon hallelujah
1: amen
0: na nkwe dwa ebe sim sa dia koto sa sema bi ya fa the dallas have farm the
1: jaiwa
0: because you sure to go ba no you am an rabbi abu pabi ejanga amen papa ko ya ba no mko nya lordent ti aso ti aso hallelujah
1: amen
0: ye ba for dia wutumi ko jira so dan nanim me bua 500 million papa bi okobo aso lo afodi o metenis aso dem ba no ya ba so se samwa o ba for dia

0: kofue mi fa wo mu nkogu awiam because adwene guta adwene ni mpa aye ye ni pa mi san wo body
1: bitu sisia
0: enti bra osu no kura sem ne odo ho abɔ wo yere
2: uti lo
0: bedro oda wo mo ho de oda wo mo fa kura de yesu ne bi obu si dia mapa efia na nchense no nane won bi da
2: alomi
0: eje sa africa ha eni pa nyo Oloduka
1: ya wotre
0: krek kretio pepe na poba ni skata wo nyina obi afa de pepe shemla la kamre we are black we so america wo de o ya ni de kra nya nyere wo ku kusa and pa oloduka
1: ya wotre
0: otume sho mi se o se sofo wo message we de san repeat if it's a sofo me kwotena you worship sofo e de na me aku me de wo mo ko wo mo club bo midi within ni dia memo
1: emo
0: osisofo bo midi na nkani pa bi fantu wo hofo
2: says yes in america
0: says yes in
2: yeah
0: what back e be book man
2: says
0: supply station asaf market
1: jabotre
0: enye ise hwe woni pa obi bia wo ye me say she make cha mo bia mi oso ko dunia bo ri ni da mu no ni be bia ri no o ni be bia ri no ai shame na chi wo ya kito na ho ri nko ke ni eto no ho me kira posifo posifo nko ho ye nko skata wo mu nyina eti akwale ko ko no ri ho wo ko akoje na skata the fly ene wo she commerce president
2: o ni mu ahe
0: wo no ri o betesa so do ri ni nti
2: ene nya za fo mo
0: ti ba bia wo ye me se she ma ka cha mo bia mu ri oso ko dunia bo na ri ni da mu no ni ba bia ri no o ni ba bia ri no ai shame na chi wo ya kito na ho ri nko ke ni eto no ho me kira posifo posifo nko ho ye nko skata wo mu nyina eti akwale ko ko no ri ho wo ko akoje na skata the fly ene wo she commerce president
2: o ni mu ahe
0: wo no mu ri o betesa so do ri ni nti
2: ene nya safo mo
0: ti bible ni ani anya safo mo
2: no
0: aluba ko papa na ti satan satan verse na kai foto no ti ni ye na ti pa ese le
2: solomon ina na bosu
0: so ina na bosu
2: so ina bosu ina solomon fo
0: bible wo ina solomon adon ma na nafo a
2: bebre
0: bebre
2: faba
0: ene ma bofo
2: manfo
0: amanfo
2: jidonfo
0: jidonfo
2: jidonfo ma
0: jidonfo ma
2: awo fra ma mamu
0: awo fra ma mamu a
2: reka ho asem
0: ke za fo se oja ko ka se
2: ka che za fo ne se
0: oja ko po ka che za fo ne se
2: munko mu awale
0: munko wo mu mu
2: omo so ema mu mu
0: tie ne yo nyanko fo ti wo mo woni wo mu mu nko mu pa ko mu mu a
2: wo ku wo
0: mu ko
2: ri nya mu
0: ko di afra che nyanko vision oni de wo a che be nessa I don know kwa wa ma me ne papa ka chire na onfa
2: me ba ifo
1: me ifo
2: ni papa uguma wa
0: no nya ma me ne papa yakopo ma mo vision bi
1: wo di wa chire
0: enye bi odi be ma ana oba kwa chire ne odi chire na na yakopo yi sa vision da chire no oba wa na be ma ne yade oba bua wa wo ja no kwa oba ya pepepe no ka chire eh oba ya odi ne be chire mi di in fact oyo oba ni wum na osuba bi kwa no mi hu no abu ba mbon ma mo se obi ba wo kwa ha no ompe no ho so bale so na be ma uja ne kwa ya ta de ba ku na na pa ma ba wo abaye we ni so ba ti ba pa hwe ni se hwe hwe se tu no no e bu ni ye je ti ni e pa
2: enye ba ye
0: enu bi na Samson judges for samwa
2: ai
0: no fo no po da mo se mo hwe ye en ku so ba ti ba pa hwe ni se hwe hwe se tu no no e bu ni ye je ti ni e pa
2: enye ba ye
0: enu bi na Samson Judges 4, Samuel, 4.

0: efam
1: onkenis
2: simple na echam fa
0: anopa emi anadwo na etwe
1: bobotma
0: anopa
1: black fat tio wose anop black fat black fat milo
0: se chekire na
1: we no no hot water
0: no hot water
1: wose sauce we mo a ebefa wo fi anopa a chin do sa anya beti amena so ya nkunuma light wine ne akate nkwan e ho lunch no eye ma ti etemu a e ba wo na wo to aso a
0: ene anadwo
1: ene anadwo
0: ene betwam
1: eno the last one a wo de koda na bia chi an ya to aso wo nkwa owuo ni ho biew because at this time no wo se enya ba sa awiye no ti wo ni aman ni wo bu wo mate no no owuo ni asaman do ni edifu atorofo no eno mo adwaman okro no nya bo no ti wo nyina agbem e ko juma bi ti ti ko mu no and ever kwa na de bi we ti a wo ya we na ti a ye mention we na ti a wo tra wa dren ya wo ba ha nso num jot wo ba ta loto mini papa pa afieda e beto no me ko asam ti be bi ba na wo me ti chatri bom wo ya permission wo ba na me ko ne fa winim sha she wo me be re en fa wo hu be bi ti ni me ba mi sha no no su sane na jot yi bo ne sha no na me hu no onu wo ba na me ma ne hu me e sie na di kan ko wo pese wo foso no no su sane na jot yi bo ne sha no na me hu no onu wo ba na me ma ne hu me e sie na di kan ko wo pese wo foso me nya ana kwa kwa me him na so shofo dimi ke wan no aya kai me jot no mo so ye mpa bo aya kai wo ya yan ko soko ko bu tanti akura na se de win o sha won wa ju ni pa no bu tanti ye ni nyi pepe ku kuda na ta bu no ko no mo ku na di natural je na pe urade shira ho na on kan jo se en shira ka wa wa wu wa urade

0: ka abrantie ne story e kwa wo fa asoma ni gina ka mu anya tati suicide no aba na unti atie kunya no de mo wa for you talk ho na je no pe o ye ni dia wo no nti no me baba no de se set me se na se sa abrantie wa wale na ko pema wi wo ya se bo ni ye ni
1: sa
0: en ne baba wo ni ye ni duro ya me ya fa bo te se de ye ya na o kota 1 verse 8 ba wo ne kan so
1: me ba
0: unti na ba to se me ba
1: ti wo nti nti
0: ba wo se ye wo se
1: na pu na
0: na e wo na nti na nti na so nya de ade o me ani wo betu kon ya na wo ni mba no ho nya me su ne ho Nesu nwome firi wa mu ma no. Na ya po amra nipa edi ehum. Ko si akwantu a wo kono hwe ho su ye. E ma asem. Ayo ko fa bi so we dia. Anya ko dan ko mu die mu a. Nya wo na. Na ye na na mu nya ko po. Nesu na omu di tu onipa fo.
1: Yes.
0: O di tu akwara fo. E ti wo se po mpo ya.
1: En chere chere.
0: Eno.
1: Boy. O se e ti ani mo nya.
0: Na wo na nipa bi ma me ne ne ba en chere chere. Ko ma tredi. O wo na nya se di wo ti bo tire. Ma nche mo mu wa die tu omu na mo ma me wo wa mo chi. Omu ni so bi. And then I'll progress verse 2. What do I say?
1: Unamwa
0: na babu se se unamwa
1: mani nkoja
0: o ma me no papa futi nkoja
1: oda
0: se oda so en hwe so
1: na unya ba
0: se nje wani se wari no ma no futi wa fa na pia bonte
1: yes
0: enam rante ene ma ba wa mfa ma me ne papa futi o
1: ah odi ede
0: ka kire na o olma de so aye kolo
1: eh
0: o le didi e o mo mo tam na twem
1: twem ba jimble
0: no lie
1: yes
0: no ke ken se mu sha na okọ
1: mm
0: no akọ nyimu bi ba won hwe no abo ni dia na tim
1: yes
0: ni okokoshia pe mu bi ni akaka setia no tim
1: yes
0: eno boni ani de nti ukọ confinement hospital 37 no mo kankashia no a nti one this border put in kwakwa and next ni qualify hospital 19 mo posted any dia from as from fam yo just telling give ya ya the green light no we just give the op award one and ma me ne yale da one ma me ne yale da one share ma me ni say ya eno show na dia go one paper why mo hu fi no aya mo de wo fi da but the share ni ne se wa ko se ni wo ni mo na
1: abi o
0: na ko ko se ga ni wo ni ka dia e du ma wo se ka ko fu sa bo sha ma bo no ko ma o ba su ya ntum no wa dia ni
1: wa se
0: nti na nem la che ne ma ba wo wuti support ron ko ko no ko ba ni dia wa ko se ye ma de fa so wo so so na sa mo

0: brasia ni
1: sa
0: se obra wo hwa menia se ye de asem kra to so a eye wo kra ni ba hu
1: yes
0: ah akra wo de me susu so betumi aye na ah brasia obu anti ma susu bo ta
1: na se na ho se
0: ahanta bi anya wo ba na
1: eh
0: beto wa
1: onu a
0: betumi a ko check da susu mesia te
1: hmm
0: betumi akra wo de na wo ba bo se kan da to sa to na wo sa te
1: asie
0: na ho brasia
1: die
0: ni die ni nyama nim ko ya se obra ta tinan o pese gbe yi na wotin o so brasia fo
1: ba hanja ka bre
0: ba bo so ba dia dis e mo asem pe fon tin
1: da bi ma fo bi si beta
0: o be bi o te kire ka fo mo o se ka na o bre
1: yes
0: bi di fon ka la o we as bi o pese gbe yi na wotin o so brasia fo
1: ba hanja ka bre
0: ba bo so ba dia de
1: ba bre wasi
0: kai amo so wa
1: la mu
0: na so se mi se no way
1: o de kura
0: dis kit ye tight ta ko so ye o kan kan ni we no no ko fa yi fo gu na ho o ta wo ita te gu ni nchan o se ko gen ni mishe no da bi so be da won o han tan ni e won ni ko pore na o se won ni tan
1: na hu hu
0: je
1: ni
0: o mas ye
1: ni se
0: o lord jesus to ke na bo utri bra o mas pa do mas pa ko do te be mishe bi bi fa won bra se ple o mai we ni awon bra se o job chapter 22 verse 20
1: na se o bra se
0: ba mas ya
1: e mas o ho
0: am mas o e di ade
1: e ho
0: ko kuni mu su ni bi abia o de akoy mele wa na tiku mas ya what did that bon thing you call wash over be wake up under 20 finances obi ayi the tv aso generator e cross your light in ho

0: wo yenima drama fo no bebre bla wo mo bon wo kwan ne so tetie ni Genesis ma yamba Genesis mo akra urodu sa mo dan 25 awia na dwe pa ano ya fasu ya basi zamra bi no bu petrol ewo ehọ enwira na chi ho efie ho biwa yesis no ho a na ye complete ye udruku ya
1: okay fm
0: bo kona tezi drama na ye fasu kebap ye fasu mo si gas bi
2: no krapa
0: mo twe gas yi petrol kese basi wo dimi na te wa papa mo fa nwira mo
2: okupia.